moy waxtu ni demé won waye alhamdullilah rabbil alamin ndax moy tax ñu gëna dégg waxtaan bi dëgg dëgg bi yalla até am war dik ci kenn bimu ñibisé bay sañ ci fi nga xaji ko ko dégg da mam tay fatim dañu di wax tayba kat bu sañ ci lon mam sa roxé ko tayba dakar tay fur bi tay mati mu sañ ben mam tay ci ke keur ma ba jox da bokkon ci ñinga serigne lambal serigne si nga xamne dañ daan ñaanal wax nañ ne gogu ak ñu ci def buñ bëgg xaw mu ñaanal leen jamono bi nga xamne lañ doon xare xare bu mujj bi ñawone

0: mom wax ak yow banen ko bac ci ni da nga gudd fa te lolu wax nako kero bami bam ñew fele ci nawel te mam mayande mi malay wax ni bam joge ci ken ba nga xamne dem na ba melni ku bëgg nek fofu dafa del ci wat tayba laaj digal mam male ba mam male ne ko man nga tok fofu mu tok fa ak mu jot mam male da ko dam gane ci ak delu ci wat lolu nak kon da ngay dal di gis ni neena kero bam fay joge la bacc lar bi kenn ci setam ko ka mako net neena mo lar ba gis nako legi nak digeunte mam male nak ak seigne bukhari mbake seigne wa seigne male mom bim delusé limu wax ni ñom dañu wëlbeuti won dañu transformé won seen ngeureum defat ko geneen talibé bu yes moy daf ko jawal mom ci seigne bukhari mbake japp ne nak moy seigne touba ci mom tematé ko seuk mu japp ko japp mu rafet digeuntem ak seigne bukhari tayba fu ma sa nek fekk nako diko gané légui bi seigne bi di wax na doomum yépp ku dem ke seigne bukhari deg fa Allah deg fa deg fa cheikh tayba deg fa mam yassin ba seigne bukhari kéro bi mi dem mak di taxone mu yobale alhadj mam daf ko won bam dik muné ko yaw de dama sikanté ak sawoy jur wa kul rek go xamné ëlëk rek la ci djublu won mom mam malé kul rek gëm sikanté ak seigne bukhari néne ëlëk rek la ci djublu won dané wayé nak dama bëgg saxal fédali kul rek goga moy damay dem penku dama bëgg andak xol seigne bi lu rafet lolou nga xamne dem penku gi dara waru lu ko lu fedali kul rek mam malle sek ak digeuntem ak cheikh abdou khadim mbake ñu am dem joxe ji aj gog waye xol len nganu seigne bou khadir fele ci kaw la mo ne ngan ga de bamuy dem taxut won ne mam mayasina taxo taxut won de dafa dajje ak mom ci saxar la ñeug gisante mom bo seigne bou khadir amu ko dota kon lolou yakana bim ko gisé néna mu xéss rafetay bo xamné néna melni naru fas nim ko netlé doom nga xamné doom moko net ci groupe bi néna bim ko ñëkki gis mo né man dé ki doomi Seigne Touba la wayé xam nga talibé bu gis doomi Seigne Touba néna fanno lol ci xolam dem ba yag benn bës néna mu dégg ko kawla gogu mu dal di ñëw sét ci ko wayé li ñi wax nan xër ak njabotuk mam malé dal di dem togg ñam indi jox ko diko def bam yag lol Seigne bi dal di wax kam andalon dan ne ko demal wax mamour ne ko mayas ne ko mom ngam ni la seigne bukhari def nga xamne ben neeg la mom neeg boy bu ma sa ñew soxna ci day genn mok serigne bi ñom ñep ñu bay seigne bukhari dal ci tay da fay tok bam ñax te juroom ben wer lay amat di kaf ma defat ngam gogi seigne bi am nañu bolo ngam defal ngam yu mel non bu yagge bala yagge dan fa gis lo xamne yow day tax nga bayyi ngam da su doomi seigne touba fumi gane dalay leer ni gisut ci beutam deggu ci nopam lu ko naxar lu tax mu bax waye da ko gëna fetlé waye bi ci gëna nek lu yéene moy bi Seigne Touba bi Seigne Abdou Khadir nek Seigne Touba di doomi Seigne Touba nek khalifa Seigne Touba kéro bañu wax ngam nga xam nga gaay rek ci jamono légui ah Seigne bi nak demu xamna wala ak di wone kër gënu mel mu leen dedet bama koy def bobu bennam neeg la won te da lan genn moko soxna baye ma nek kon na tay lan lu yoram diko baye amul da xol beutu bam Seigne Touba ñum fañu xol xolu aduna xolu lix xolu leneen dal di wolbeuti ko defaat ngan ko yakana sax fofu la ngan nga muju non amna benn bes mu nek fa Seigne Bukhari Seigne Abdou ñew fu bi Seigne Abdou ñewé kawla boba xam nga telephone bari wu degg ne Seigne Bukhari ma nga fa Seigne Bukhari degg ne Seigne Abdou ma nga fi muy wax mama yass nan ko nañ gaaw ndax xam na ne Seigne Abdou buma deggé ne ma nga fi dara fi ñew far ci tok diko wax rek seigne blane jall ci tebe assalamu alaykum dal di nuyu mais sa mu genn ñu ne koku ñu ne seigne bu mu dal di genn defante mom lamuy defante mom ñaan duug waxtaan ba re bañu genn mu ni safar fexel bo bu mu la jëk ci kër ga lolu yu rafet la yo xamne lu jangat la ci sun jamono legi ji ñom sen Seigne Touba xajaluñ ci won yitte xajaluñ ci won khatkhati aduna xajaluñ ci won dara mom dañu jappon lola japp ni lepp day jeex bam de Seigne Touba mag ñoña di joge nañ ci way tay ñi ngi fini tay lool rek ñoko yaraat di dem kon day melni wa ko Seigne Abdou Khadir buñu jëlaté lu toll ni indi war ko dañoo dello wat ileer ca mbay la kon nak yalla na war wi yaatu la señ bi waxon ca war de war wa yaana rek yalla na mel non so demé kër señ Basirou tay fek fa ma Omar Ndioba njabotam gep nga fa so demé tay Nasrougué fek fa wacce kenn lolay dang ko fay fek waye mam dam mi nga xamné señ bi da na ko gané ji fele ci mbakol demone ba xam nga bi tu xewé Touba Seydou Khadir boko jox ko ndigal ne ko tok dafa ñew dajalé wa kërëm yépp tan leen lima bëgg nak moy li ma leen di wax képp ku ko ci man na nga tok ku ko ci mënu na nga sak pex ndax kat Seydou Khadir neena amna ndigal ci na tok nga xamné bamuy tamit lam batalé wa kërëm daf ne leen li fi ne su ngeen fi jëgë lepp dañ leen fekk dem leen bayti tay kon neex neex tay cionab dem ndax Seydou Touba neena liggeyu mourid cionab liggeyu mourid neena ridan minallahi wa maghfiratan mo koy jexal wajanat nañ neena cionab liggey la koy dindi moy ëlëk yowmal khiyam aljanna ak ngeureum ak yermane loolu la koy dindi man di loolu japp naan lu neex la kon loolu moy cionab njabotu wa tayba ni nga xamni noon doon nañ ko def ci kër cheikh khadim nga xol seigne fallu digëntem ak mam mor njoba yakarna ni ñepp digënte nañ tay ji xolé njabotu wa seigne fallu am lanté bu rafet ci ñi nga xamni ño fa bokk tay ba tay ñun ñi diko waxtaan yepp ñu leen fa ci tax ño fa bokk kon ñoomit non lañ fa bokké te digënte bu rafet boba taxu so démé tay jamono bi daan def bu jamono bi joté nenañ ñi tuddu seigne fallu ñepp ay classe lañ ñi tuddu jidé ay classe ñi tuddu abdoulah non daan def rek sa bu nek bu am admire ku fa judd rek mu leen nga tuddé nangam kon ñoom loolu la yalla dogalon ci ñoom bëggante won nañ topante won nañ sopante won nañ deug la ñoo bokk baye seigne wa reen jur ay tayba lañ ci ken niñ mel waye nak seigne touba tax ndax kat ñaka nek ci seigne touba wuur ñom biñ ko xamé motax ñu nek ci biir jox ko yitté ju mat seuk lepp lu ñu mësa liggéey sedd nañ seigne touba bak bu mu ci bi nga xamné mo waral seigne abdoulah bi seigne sangé bu jangalé cheikh mamadou mustapha ak seigne bass ak seigne cheikh mi nga xamné moy tok jotaay seigne khadir yalla yag kéro bam noppé ci seigne aliwo ñew ci seigne abdoulah wax ko seigne abdoulah dafa wo ma mamour ñom wa mam samba ñama ñom wa mag ñoo ñep moy bayyi seigne badame wolé bam ñew mu ne len seigne khadir day da am ñaari doomam yo xamne dafa ma len joxal ma jox ko seigne sangé wala daf leena joxon seigne sangé ñu noppi ci lam leen doon def lo lum luñ wara xam xam nañ ko légui nak lama bëgg moy dama bëgg mustapha mi ngeen japp ko yeen moy seen keer yeen waata dan baag ci ne len tol ba ngeen ma daan bayal suna me boy na ngeen ko jël bayal ko ko so ak tolam nan na me boy na ngeen bayyi sama tol ta bayal ko yakana lu la waatay ba dun deg kon loola moy lu rafet li nga xamne mo tabaxu ci digënté bobu ci njabar gog batay kon digënté tayba ak Touba day mel liñ bok ci arafu tayba tay ak Touba bok xol liñ bok ci araf nim jégué rek non rek lañ jégué waye digënté tay dundalat nañ digënté mamour ante sey mbacké ak mamwar waye dundalat nañ mamar mbacké ak wa cieken dundalat nañ bokk l'islam ndax innamal mu'minuna ikhwa waye fa aslihu bayna afwaykum lu mel ni mo koy taxa sax mo koy taxa deugul ndax képp ko fekké da nga xamné nekété kat tayba tay ba yi dëkk sura nek seen ak dëkk sura du asar da ngay yegg ni kon su fekkonté tay jamono bobu moy Touba kon mamwar mo fi dëkk ci mamour ante sey mamwar kon fi liñu bokk dëkk waye nun la jamono de melon demb bi jamono demé ba indi li tay ak bolo motax ñom ñepp ñu bayyi fañ nekkon ñew fekk ci fa waye bañ leen digalaté neen delu leen tu seigne fall daan leen wax neen su ngeen togué tay ba lepp daan leen fekk teru delu wat nañ fofa dundulat fofa kon digënté seigne malle kéro bam démé nak ba wara wacc digé daf né man kat altiné la gané jamono altiné la ñëk dem seigne touba altiné la ma xéxal xamna né altiné la fay joggé da di jël mam cheikh tayba da ñu kay démon ma seigne bukhari so démé waxal mako nangam ak nangam yakana bam ñëwé nopi mu di moy nañu fi fekk ci maf ñu indi ko mu dal ci taxanam ci wara taxawé baye mustapha mi woon fi di jàngalé ci sura waaw 1963 ba digënté yoy domam moma net ne mom sax baye bi netti seigne cheikh maye ko netti neena amna benn bes bo xamne da ñew mu ne ko yaw de sa baye dafa am benn bes mu ñew fi dima wax ne ma seigne bi da day def ne mom bi donga yi may ni de man dama ci bëgg jaxle manam di ci bëgg jaxle ci donga yi mu ne ko dara taxu de dara ci wul rek mu da delu wat ne ciel neena fan yoy seigne bi da di fay yeble ñu defal ab barak te boba yakarna ci sura barak boba mu seigne Abdoulkhadir defal lu won ñu bari bëggu na ñom barak melu seen kër légi nak ba fa barak ba nekké muy jàngalé alcorane ba ci sos diko sosal da ba benn bes amna benn bes mu am dong bu bind kaani mu and ak dong bi dem diko jébal Seydou Khadir am benen dong bu joggé fénen ñew ci Seydou Khadir né ko man kat dama bëgg ab kamil ndax dama bëgg lahas dem jangé wat fenen motli sama di yalla dogal ñom ñaar ñu dajja fa mu daal ne donga ba demal ba suba nga del ci wat daal señ musa andal donga bu suba nga ngeen del ci wat mu ne ko wax ci ëlëk sa bañ bokké dajja señ bi daal di nuyo xam na ñom ñi kenn ki dafa bëgg li ki bëgg li neena mu jël kamil bi jang ci jang ci jang ci rafet lu ko lol sant lol señ musa sa daal di jël kamil ba ne ko yox donga daal ne ko ki de fañ ko bindé manes na fa motli ak daal di koy bolé mu daal ni ko dem mot mu maam musa kéro ba mu faato ba ak njabotam di défar ginnaw ba ñëw xeyna diko bëgg wax ndax xam nga talibé rek ngir barak ba taxamu ñu num fa démé señ musa daf ne lu fa nek moko mom kéro daf ko denc ba nak waxu ñëw ba ci biir kër di mu tok wax fa lam fa war wax daal ni mom mi dé sama borom daf ma bolé won ak mom ci liggéey bi kon liggéey yu biir kër señ touba jang ba alquran takat cieken kanka ak ndam ak mbusobe ak ñom ñep buñ leen di bakk tay ci alquran lañ leen bakk te téréwul ne mo ne ñom sen alquran yu rafet yoya ak sen xam xam ba ak sen téré tay sen jabot dañu wuy señ touba kon nañ delu ci wat señ touba ak na ji lenn lu tax di jema wekk ku ci señ touba mbanga diko xalat dara jor ko ci addu ndax tay digo bi de ngi ni man di ñew fa amana professeur bo xamne daf ne won tala mbay de tud na sturum bu ma ko tud ma ngi jegul daf ne won tala de ya kari wut bopam fenn lulul ci penku bamba ben bes mu dane ñu ne ko sax do ñu waxal señ touba mu ne bamba mi won fi ak bamba mo won ci geej gi ak bamba mo won ci gannar ak bamba mo won ci jelof bamba mo won ci jaarim ben bokku ci ak sa morom watandiku len señ touba neena bo toge ci jotaay am beytu señ touba waxane boko waxe ni peddi ko ya ko duggal ci safan ba ndax señ touba lu wax deug la ah ku yemele won mom oustad tala mbay yalla ñu yalla bol di bari ñu fatali suñu talibi bu baaxa baax baax luñu am ci aduna man de dama daan wax ne man sama talibi sama xam xam bokku ci sama kay bokku ci sama carte bokku sama dara bokku ci man señ touba dama ko jox sama bokku aduna ka laxe ndax dama fekk sama mam yeb def non manen ma def non rek kon yalla na fi yalla na fi yalla ye serigne yag lool bay cheikh mi nak ñi ngi koy gëreum bu baax ndax wax deug ci mom lañu muñu setup señ malle la waye wax deug yalla uuf na njabotu tayba tay la doon mebeti mam ya mot na mok serigne bi mu dendet muy cheikh mudou rafaï mi ndax kul le rek
1: the voto's acne removal effortless precision with a simple slider navigate to blemish removal and select freckles acne use the sub slider to seamlessly remove acne from your photos experience a 10

0: lo ci ma deg ci aduna lo jema dingat dingat bis bis bu sabay faato mbaasa rak mbaasa ken lan lay wax ndax señ bi julé ci nako ñun ñepp lool lañu wax suñu wété ñun lool lañu wax ah ku ñewon julé ci ko leg leg sa da ngay laaj ban kan mo ñewon bu fekke señ bi ci tab jamu yebal kenen man na am doko ñemi waxay sa xol day nuk nuk fi lool kon nak ah damay japp ni nit bo bëgg and ak mom yoon da ngeen di sekk ba nopi way kon jerejeuf kérok ba ko señ laaj bara te bob mo doon señ tuba ne ko demal ci say mbokk ma fekk la fa da dem tay ba def fa ngan ba ñepp tay diko fekk tabarakallah kon loloy tay ba ab ki la won def teunk la won dañu muñ sax fetru ko ci non waye lañ ko wajale won yalla sere na ne gënuna gëna ki waye xata wé taxon waye alhamdullilah du ci nit japp rek ñu xamne dal dundal nak bok suñu xolit set na ñu wa tay ba yépp ñi ci bok yépp seen xol set yaakar na ne ñom señ baara ñi kenn ëppulenté ci señ bi ci la bok ndax señ lat bu semi ndax wax deug yalla ku bok señ Moussa Mufadi mba nga bok señ Mbacke Gusso mba nga bok ma señ Dam mba yak na ken mënu ko lim sax tay ba nga nonu tay ba checken kon yalla mi yalla bol dimbalé yakal fi Cheikh Modou Muntaha Basir lol waye njabot gep yag fa señ Cheikh señ Mustafa ak njabot gi ñu wuf yep señ Sidi ñing lay gërëm bu baax ñun talibé yi de ñi ngi rafetlu sab taxway sab and ak say mag yu baax sak na ngol liggéey sa bu ñëwé Dakar dana ñëw ci jumaajo yek xol liggéey bi dox wacc sa bu ne nak yalla nako yalla guddal fanam to wéral ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: masha Allah serigne khadim waxtan wi kawena lol xamna ne niko baye cheikh obal la waxe ne buñu teunk na ba wa wa baxna mo melne serigne khadim indina waxtan wu am solo wax ni japp na ne ñu ko tewlu ñep bari na luñ ci mëna bayyi xel don di ci mujjida da xoss ci taybal lu yaato waye ni bayyi xel ne tom bi no waxtane moy liggeyal ab talibé buy liggeyal ab serignam bu matam serign talibé rek buy liggeyal ab serignam indina nak dañu waxone serigne malle sek waye melna ne yaatal na ci mbolé magi taybe yépp mu melni buñ bëggoon teunk waxtaan ni ci teunk bu gatt rek waxtaan ni ne xidma mom da mu da ñak ci am mourid ci def ko waye rawatene nak def ko ci serigne bu ko mati wax na ne it ne liggey mom tay la gëna jappandi ndax melni demutuñ ci naat yatatuñ gorotuñ waye am nañ jumtukaay yu ñu mag ñi baye yo xamne man nañ ci jaare gën liggey le serigne

0: UKPFM.
1: Nangien di luma dello di benta abdai. Bazaayir sadi badin julle janum maaj. Nangien di luma dello di benta abdai. Bazaayir sadi badin julle janum maaj. Damay wal bati mbollem way mi sodan. Ba fem yepp di batin bu jar di setan. Dama rombu ku setal munama kay laaj. Ku jital lima jital lula neex laaj. Ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ. Ma fa jog ni ko tuubal malaaka day gañ. Tanda ki ma andal nu dem ba Tuuba. Haral jebbu lu mo gën torax su booba. Ku andak ki ma andal lula neex laaj. Serigne be jara andal balen yo njaaj defal ande bi yalla Serigne Touba te yonen di sa wamat nga djublu Touba ila barikum ya unas Touba wakuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin dilen ko ta fer hawa jawhara husnin mamay ko ti emir kusetal ngeeramam de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo pooj baaj kilee jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram du teem agay benn kilee jar fase duniyaa te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa kilee jar di ko way mooy xadiimu adnaan jamaa di jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadiimu tëhe wasasibtu habibi wanala jeh setub balla bala wax ndegam xamo dam yaram ut sangi mbake sangup serign dam ci xub keur maharam moy digal bamiras ñi tew ak ñi fi tewul azal du sen mas ma way nda mala gatun te gitti wa fas teraw yaram mi fas ak rijalim ku nas ala lam tara hayna ya misla sayyidi kamalan wa jamalan asala wasqit serigne bamba du sen mappando du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas pirim jess bu malam waxtana ko ñambas ba ngeen xam ni serigne bamba la di rambas serigne be jara way mbacke mo yayotas dama yett ci saharam ci la jumay pass Serigne be kan ro Mustafa ba ci mool te deexul wangulan settaul badim njol se gayu tiñe gattay na muy jotteñ mar te batam dani jollit bati mi lah yar reyul tuti wolon gattulan badim duñ bu daare du ko kekul kada sa fo muñ dahbuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru di yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako da afi te walu nday jor dada muru di yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako da afi te walu nday jor sumuray banen mel xet sikim banilas di saflari urus mo ka jekkay bas te xesul bani fecit baful jaawul mul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leeruk yaramam tax na ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sacc ci ñeer te ab xar kanamam day nirok magum yer te nuruk bakanam day nirok goros nar geutam ya gëna lamsal du rob du geeso borom ker solo won dawul dox diri so serigne bamba du geeso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekkay peer bu da wax di ko ndankal te bax ba day riir melaw tank yerenkul la sul beful nooj saxom jappata xon lah yalax ba sew wuj te jeegom yedu jeggeeti yoonu jakkam ca tempam malaxalaati yoonu lislaam walam yansahu masyan jaar di Touba walan yablughatulan jibala leba te lebul barulan mom darul khanaati ay تلامن وتقولكم وخل دلهدي له نور جلال يري جلالا له نور جمال يري جمالا فتم واغنا ريمل عبد جمبار ام سوخلا جي كابتن وري سلطان ci kun lay telephone xel maraw na def bes xolam bagna leer lampu buñ jabal mes su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war jay soom te layla du ko te dem ci bey di wam ci pass yong ya ñu sakal rijal ya lay nan laqad habbam ya har rijal wayba kama masfa sharaban azal hayba borom tar bi le semal nasaru bergan tabaraka ma jangal ko tar furqan te semal na nya da way arab te dayman te jaxal na nya da way hajam ci sodam tayaram ya fi daway ngeneeli hadnan kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di ngalambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se geejuk hikamet rawna geeji luqman sa waqtanu hadithi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mané suko mol hajaib yi nga fegnal mané suko jël sa téré khasidaay ngoti lawhi mahfuz borom kun dila gaganti mbacke ya fess ci mul ko malakoot ngay fanana majjal malaakai jabarut wër la fardi sabbal khawaram ya fi yonnan ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbacke bamba ya ba mujizati rasul oy sa xeti xarba xana yow dambake yene kula ba la yon nen note won noni buri khatan la sa way note mba khan fa daru mannan sambotum khalima raw da busu musa te way de ya nga degal te won na isa de ko iblis lor wi tobal ko busra muta gog lori dunya kasa ka okhra la nohin ya be galam ga fulku mashon la saway defi talif ci fulku mashon la yonus note geejam ba jen wa sabbal la saway note gal wa ngi yap ko ci gal la ibrahim def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem doz maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sambutam ne falas yañ wara magal la say gonay tok makamam jila ngay saf dambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ makamam jila ne tatambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ karamat junayde ci mboti tay fur ci sa graw nga ko lambo te taf ti la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan ku xal nañ ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sunnam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulin ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulin ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jeke ahmaduna mustafa midtaw ba ngeen xam ni jiwuren li ngeen bayon daw chatanum gala def mustafa mudib taw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serigne benu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jur bu sembaata mbelli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yaakar khalifa am yam tan non ca yaw mana ji wa ko len besam wat len ci xeti taqwa lo sabkuma al qurb nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul wara suboba wazirun wa himadul wara khutuba na len wor ni tafay bamba do ma xambay demo nam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wiije ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaxeen mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tuba ya tere tan ya ci sex ñeereem mu war leen te defal leen ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwa al warithu haqqan abahu taaja huwa al ghawthu khadal al murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu ma fasid yi xol yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mani fulanya tebatin bi nga lambo mani bu ko laaj nilen dama yu xolo du yokway ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jig leer walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar se mbot yal na fi baawan ba ñepp ku naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ sooy sa tool bay ba ni ngalit fa yalla buñ booy fara il yi mu da bay ci tool l'islam fabal gop bu te doomal sa saale saw jaam dama sob di ko waaye raw nga sa imaam ku moo saa di sa waykat da nga ni rob daam ma far noppi nde say ndam xajuru ci xirtaas te jébbal bi sëriñ fallu mbàkkaaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer sëriñ faadilu mooy weer bu leen di jox leer alil faadili mislun falaa taxiisu himaran bi jawadin fasara isu nangien sere ni fe jangulen sin ba serin fadilu lay def serin tuba serin fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serin fadilu yanjal ku la neex daal ku cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bul islam defanu bal da ngay dur xagn ndembake ki musobe ti da ma lañ bul islam defanu bal da ngay dur xagn ndembake ki musobe ti da ma lañ falil fadil fadlun fala yubaha laqad hajja wa abba wa sarat yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñoket nga bit su boba ba ngay aj ñafate won waral nañu ram te jebal la kurus yañ yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata da nana ñu ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makkata da nana ñu ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'dama jaru fada il ya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar bah ya xisi akh bamba da xaray ba la sey fadilu mbacke xaraata ay baax jaxar baax ya fi sey bamba da xaray baax la sey fadilu mbacke xaraata ay baax sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay saar ku deggon lima wax xam ni yaari muftar fuyo daatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu xana yaadi wurus mbaado giitu yaaxuut ku deggon lima wax xam ni biriilee xóot wayas toyite àndak dibaara sew diis sa nday toggu sa bàyy fat mënee bulaa siis lawat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi tewa mat ndeyaade jàccaar sa neeg maam ya sariif lañ gënee bulay maam sa baay jant sa nday wer marax ba yaay daam chameanum asanang mum.

أنا وحنا إنك مسألة كجنان وحاسبا قبل اللحظة أبد يسر حسابك أخدا عند الصلاة وكي إسابي فيك أدنا قول ينباق لأك يمسفانو يب نخمكو جيمكوت لجنتي وقل لجي سب لجنتي دي يفل دي يوم بلول واتسنو مرم تبارك وتعالى كن ورنو وارتي رمبك بسي وترمبرك جالنونو من التاجين رك دفنه da xew gu dafa ci yef mir ba nga xew bu baakha baakha baax sunuy dig mi ngi wagniku ñi ngi gën di jégué yomal qiyam kon nu isaat sun bop rek la sun bop ci sunuy wax rek la sunu bop ci sunuy jëf tekk muy faat ci yow ci buñ jégué yomal qiyam amna ay dir yo xamne nak day dimbali nit ki ci rek la bopam ak hisab bopam ba ci ñëk moy mu xamne sa bu farlo ci rek la bopam hisab bopam day nopp lu ëlëk non ñu ko waxe won yey sur hisabuka gadan inda sama bo regla ci bop legi bu ëlëgé regla la yom yawma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida ku def kon war nga faggu fogu sa bop ba ëlëg lay ñew du la bet bokku da ci nga xamne tono bi ngay tono ci regla sa bop fi ci aduna ak fuglu gi ngoy fuglu mo lay may aljanna yawmal qiyam al firdaws firdaws gëñi sakku yawmal qiyam la la koy may mo ngi hisab sa bop fi hisab bu sew waxo do baye dara lila war nga xamne def nga ko lila waru nga xamne def nga def ko nga ubul ko sun borom tabaraka taala bokku na ci li ñi wara defit li ci dimbulé nit moy mu xol ñi nga xamne duñ hisab seen bop fi ci aduna lan lañuy mujjé seen muñ ëlëk seen muñ ëlëk yowal qiyam lan la leen subhanahu wa ta'ala dencal lolu boko xolé da ca nek ci ay jafé jafé la ca nek ci ay metti metti da nga daw google subhanahu wa ta'ala jéppulu ko dana bo hisabé sa bop borop ba ca tak moy ngay and ak nit ñu baax ñi nga xamne dañuy hisab seen bop jamono yu ne nit ñu baax ñu yiw ñi nga xamne sa bu nek ñom ñi ngi hisab seen bop di xol li ñu bax le di xol seenu safan di la xamal sa ay yu bop yow ci sa bop di la ko xamal ñi ngay and ak ñom di taxo ak ñom gir nga mën ta xabe sa ay yu bop ngay and ak di xol xabar ñi nga xamne dañuy hisab seen bop ci gaay yu bax yi ñu hisab seen bop ci gaay yu bax yi balen yalla mujjele fañ mujju ëlëk yowal qiyam boko day jang di ko xol di ko waru lol dana la dimbali bu baax ci hisab sa bop yow ma xiyam ngay watandiko nak bepp bar bo xamne buñuy foye la wala buñuy tiaxane la nga watandiko ko ngir lol lepp ci hisab sa bop la dugg bepp bu bar bo xamne day majalisu shaqawa yep nga watandiko ko lol ci hisab sa bop la bok ci rek la sa bop ngay ñaaw ñort ci sa bop tam ñaaw ñort ci sa bop sa ku ne nga japp ne man lima da wara defal yalla defuma ci dara lima ci def ko mu nanguna ko ndet lol lepp gadi ko ci sa xel di ñaaw ndort ci sa bop ndax ñaaw ndort ci sa bop rafet ndort ci sa bop kat moy day fatelo nit ci sa bopam bo rafeté ndort ci sa bop ko hisab sa bop da nga nan man lima def lepp bax rek da top waye bo ñaame ndort ci sa bop nak da ngay hisab sa bop di regle sa bop di xol li nga bax li di xol li nga safando kon yoyu yu lay dimbulé ci hisab sa bop bo hisabé sa bop ba nopi nak lan ban jariñ la lay jural da ci ñëk moy da lay xamal sa ay bi bop da nit ki xam ay bi bopam mo gën ci mom lepp lu am xam ay bi bopam jëm ko yewena jëm ko defar mo gën ci mom lepp lo xamne amna ba ban dox bo xolé sa ay bi bop da la soxal ba do xam soxla sa kenen ay bi kenen bo xolé sa ay bop da nga ko xam ba do xam soxla sa kenen do ko itiwo sa ay bi bop dong nga itiwo da nga tuutam tuugal suñu borom taw taala reccu lo ma sa def ci lu dul nona da ko reccu ci jamono ya nga xamne ci ko wara defé do nek bam wessu adi ko rec innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qareeb wa ulaika yatubu allahu alayhim ya nga xamne dañu tuup ci jamono yañ ko wara defé sun borom dañ leen jéggal dañ leen tabal aljanna yawmal qiyam kon da ngay sax ci tuup sa bu nek da la xamali mom tuup lim lay jariñ moy da nga xam ak yalla ci yow wa muhasaba sabab da nga xam ak yalla xamne yow mi ke defal go yalla dara ci len ko wara defal
walam yaji bis daratin wala fatin daray dara dara lu tut tut rek defal goko yalla ci ak yi nga xamne mom la yor ngir mag mom ak yow sey jef tuti gum tuti kon da nga xam ak yalla sunu bon ko taala dang ko xam ba te ko ing ko wara tek da nga soufel sa bop tam outal sa bop ci karam yalla sunu bon ko taala reconnaître sa njam ci karam ak yaakar yeur meneem ak njegal sey jef lo wor ba nga japp ne yow mi def nga dara do pokere wu do yem do reuy ci karam yalla do reuy ci karam nit ñi ngir japp na yalla len uppele dara wala yalla len gën da nga xam tara nga yalla jëm la teral ak ñeegal jëm la jëgal ak yërem jëm la yërem ci ñak la mbugal ñeek muy jak la mbugal say bakkar yalla mënon na sa bo defé bakkar rek mu dal li gawtu dal lay bugal waye dalay muñul wala yu akhirullahu an-nasa bi dhulmin bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabb walakin yu'akhiruhum ila ajl musamma sun ban taw ko taala daf len di jegal daf len di bayyi jeg dox len ab dele ngir ñu mëna tuubal sun borom tabaraku taala motax ko ku def ab safan yalla dul def dara da def ne yalla da ko yegul te yalla yegna lepp bayiwul dara lepp rek koy bayyi ba bam ko wara faje mu faj ko way lepp ben jëf bo xamne recc na ko amul ci jëf yi benen ba ci tam moy li nga yor ci aktam nga xam ko dal likoy delo nga yor ci ay aqib nga xamne moy bokku na ci sat nga dello aqib nga yor ci ay alal aqib nga yor ci ay der aqib nga yor ci lepp nga dello ko seen borom tabaraka taala bu ko seen borom bu ko defé ñu jéggal li dal lenn la ci li nga xamne mom lañ wara def ci sunu jeex at wara baña tok rek na at mi jeex na at mi ñew na at bi jeex na at mi ñew na at mu jeex rek nga def nonu lolu sunu borom tabaraka taala bëgg ko dafa bëgg ñuy fup bu ra xaba sunu bop di hisab sunu bop ba nga xamne ëlëk dara ñu bet ci sunu suluy jëf ñi ñaan tu baraka taala mu defal ñu at mi jall at bo xamne atum yiw lay doon atum barke lay doon li ci defon ci lu bax lepp mu dencal nuko ñi ci dencal ab safan lepp mu jéggal nuko te wërsegal ñu at mi di ñew lepp lo xamne lu mu gëreem la lepp lo xamne lu mu tam la ñi defal ko ci ay jaam yalla yaqulullahu lana wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi